papi nyame nkoa na mwa osomwo na ma osofu ejekum ene ne yire me mama ache anape mu ni ha ofise jumedi kese pa e koso e banner of grace inti bebi a obi are tumrika na ko banner of grace e wo fisi ama sama mfisi mehwe irade nim anapahema mehwe onyame nim anapahema e koso ewo amasama mfisi empire ni jiremu dedende nkura onya mengo sranka mo ho na bibia ntumi yi pe yen hye nyame die nyimnyam na wotwi mina wo mo ya kwonche na ntimbre bia bo modern se obedwane asafo no